disciple nga ragu invisible ni iso di parat na di agi drum snarai ragu rokta ngaramati. Bagan so ngara agi ga kunyi dia ragu so di barat ni mon pierce the veil. David Bowie ka bagadingi. Kibagadingi praman nga disciple. Ina ragu erase.

Ragu rider ng Space Odyssey sa Legend of Rock ng Jaman 70-an, David Bowie. Diyo ng ragu makmas, ramang harap ga iyan ngan at ikumuran kuka radio. Di nga rumati, madinati, ngan ang praman nga ko terang program rock. Jadi kumite isa iyan ngan at imahapsama nga ko sobun program tatija. Pankah adi kumuran nga, na pangapraman nga ko nga ka penepen program.